0: Ukwarigani ya sumuru bulibu mwusine kibagwa sifura hide yiga karibu sana. Ntoka ndeto ukugandiri moti nyo mwia umuya oyonoro okutoba. Yani ngomoti nyo kome o 2026 naboko role kana igonyo kulichinse moti ya Nairobi. Nuru chunga na kieka mogete. Arafu kero kutaka kwa manyango murakero wa kila vantu. Wache kacheke kero kora chiyombeti ya pa manza ichire Nairobi. Kero kora pa manza ichire Nairobi CBD. Ba kolisi chumba na bonyansi mboyo iko bwomete aba moga soro tuli kwaka mbuya boke ndumbole bwacha boka bwata ni chibuse boka bwata ni kyango bono ekerota geto ko manyanga ebintu bya agency ya tenjiri ba otaeli nino kora na kinga ibono ige kale kona waka amagite bwasegete ayo edini neye kale kona kobeka chi press up ego cha goje lakini bwase boniga ato wese wetere nero teri kumanyekana turakini egento kero kyora amanyankeri nga neka mogete ara friend bono obonyansi boli gisete bomete ba manza no bale paka katikati ya Nairobi bakuli kina bara obonyansi jombe tia bo jidisi ato wese bone kina geko eke manyelinga it has been dry for a while karibu sana somoro bale ndeto sanga se for a hide ejigani nyagene tengambi yoro kwa sense mo yao Nairobi to abo kirebya Nara yoka tutoko na koliga ligiriga mange na yogo tomanyi monokuro chinsa mochiri chianka chide kekumina isanu na ibele chinsa ninye chiavo na mambia jitari ane lidenya voke moko watingu kwa ligani asomoro bali rindeto sange wika chinsa isanu na ibele asifura hide ejiga koko manjiranga na ke aye weekendi
1: Chinga kechiga na makiaya anene buna bona abana bakora ne skuru noga nitya mahitaji muntu naro go promise tya kabesa gite kurungumbu motebi agutumira chibesa gwetera saving ya cooperative bank chinchira chionsi pichu gutuma chibesa ku cooperative bank wetera MoneyGram Western Union ne chinde chinyinge chionsi pinchiraro chi branch saving ya cooperative bank cha korobelia enchira okonyora chibesa chao na nditali bunga lazima obo mteja webengi ya co bank umanye konyora chibesa chao kora chinse chisko tegera mu bito boka boka mega FM kiremambia toko semina kwa kire sababu yoko nyore chibesi chao wetra asibengi ya Cooperative Bank ondibwensi ukutumira kuruchisi chamaiko
2: Kemanyi Mogoso na mojo kururi wokinyi
3: Kemanyi Mogoso tali bobe umuntu kubulio pokonyi lakini antipane mbali bawa kora kubulio pokonyi kuwabe naro yani umuntu akunya Ngaya ntuke ta sine nika nyake ten konya ngoke ntuke. Ntuke te bia sambi den konya ngade. Ntuke te bi kongete bi. Ntuke te ne biomo. Ntuke te bi kulete. Ntuke te kyanyura machi. Yani koma ku bolinga ki. Aita ta tuko chukumo ka kerenga ki. Ni onyagete. Ntuke te ifisi wana wa service school onyagete uguchi. Emwali yao wasinga ngake onyagete. Emwali yao yatwa de kebera onyagete. Abantu bande mbali na barabu bakobanga ki ayibona no nae bona ngwetere lyole. Ekiyagurwa nero kwa nukwanya kubulio po koi tani nga haka buwate Ama antumani bali patari wika sedu watero kesoko nga ki enya Kati nga ayo liyo mitaru miyata kwa takuna wantako Ama ane kwa gana paka wetere liya Ekiyanto kende yonspi unyagete Ekiyanto kende yonspi unyagete Mwana antumani wika sedu watero kesoko nga ki ya bono Lendo yonere kwetere liya abanki mani Umu ntutabu atike sukiro na wanyere nega siya yere Ngintukete Watari nda antumani wana wika wana basuko wosele ditu wana wakonde wabe Chukuli wakini ya kini wasa masama nukum tabisi vijono masambali Masambali wa molito
2: Kemanyi Mogoso